to ti a ba n wa otito oro kaakiri e ma wule je ka tan ra wa mo o tori pe ibi ta n lo ojina rara ibi ta n ya lo po ati ri otito oro gba o ti wa nle tin ba so yi pe momo wa moduko ola oni ti reya biola won je imole fun gbogbo igbese ati irin ajo omo alade gbogbo e ko si iro kan ti a fe pa nbe tori yoruba so yi pe afa soro tan bayi ojo ba ku won ni olorun seri ohun e da ko safa wa paro ni afa o paro tori pe olorun ti seri re iyen ni pe gbogbo oro ti momo wa moduko ola oni ti reya biola ti won gbe kale loni ti won ra so yi ti aye ba gba mi ti ba ni kin tenubo arin wakati kan ti meji a ni ku lori eto tori wi pe oro wa ninu awon kan ti won so nkan kibe daada bi momo wa moduko ola oni ti reya biola se nwu jade o de nwo inu akiyemi ara mi nlo nse lo nda bi pe eyan gun mi ni kese oro pe kin ma so oro yen lo to ewo adupe lowo olorun ope nla ni fun olorun pe gbogbo ogun isu ti a le so yi pe tabi ka ni ogun atowo da eniyan to wo inu aye omo alade o wole loni adupe lowo olorun tori wi pe ojo ti were ba ti mo pe were lohun yo ba so pe ogun aye re se ni niwon ba agba ti omo alade ti mo yi pe oko eru o la wa tele ti momo wa tan imole si tan wa ko wa jade ni oko eru yi tan wa ni ka nowo gba ohun tin je yi ni omo alade gbogbo loku e dakun ki to don wa sepu mo se ri pe ogun esu ti se ati ogun esu ni o ati ogun eniyan ni o gbogbo re lo ti se bayi be ni adupe lowo olorun e wa je ndari ope yen sodo momo wa moduko la oni ti re ya biola tori wi pe temi ba ni ki mo adupe lowo won lore kore abi nigba ki gba ojo yen a ma lo si dada tori pe won tu eni to ye ka mo dupe lowo won fun gbogbo igbese to yori si ope layi papa julo emi te ma wo o dabi pe ti a ba so yi pe momo wa gan awon ati olorun ore jo ni won o ko si nta wi nbe ta wi tori pe eni ti olorun ba ranse to de nje ise na ni ajeye o tumo si wi pe olorun gangan lo gbe kale fun wa e wa wo bi momo amoduko la nti re ya biola tin so awon oro yi afi bi igba to je yi pe bi won se so yen temi joko nibi ti mo tin gbo oro yi o dabi igba to je pe won gbe mi wo inu oro yen gan lo ni aye atijo bi aye atijo yen se ri gele be ni mo se joko be lo se ri bi igba ti yen wa nwo ere ori itage be ni awon oro yen se ri tori wi pe eni ti o ba je onimo ijinle to ba joko to ba n gbo oro momo wa moduko la oni ti re ya biola koni gbo ni agbodanu abi agbogbon itinu yo gbo yo gbe ara re wo inu re tan bi igba to je wi pe o n sele loju re gangan be ni o se gbe ara re wo nitori wi pe o n ti won so gele otito oro gba ni ya moduko la oni ti re ya biola e ku se dagun dagun e wo gbogbo eniyan pata nitori ijoba akoko in ti mo fe tu jade o po ninu oro yi dada ma kan dupe lowo gbogbo wa mo de ki mo kira mi pe mo korire eyin de kira yin pe korire e fowo kan le ke fowo kan gba aya yin pe okan yin ti bale orire ti de tori pe mama moduko la nti aya biola won ti kore de e wo e ja lo be taratara ba ti n gbo oro yen e ja jo lo ye wo be ni nitori pe mama wa to ju oro ta yi seri ti yan ba ju ogulu ti oro sita a ma se kini yo ma fun kiri ni pe in ti won ju ta yi ogulu ti oro ni bi won se wa ju yen bi se n fun e je mi wa fun to wa lo lodo mi e je ki n fun sita ka wo lo gbe eniyan ka wa na le jo se kini ka jo fomi jomi to roro lori re akoko me ti mo ri gbamu ninu oro yi won lo ninu asa isomo loruko e wo e ma je ka tan ra wa iya mole ni iya yo daada tori wi pe o nkan ti mo kokko dupe lowo olorun si ni wi pe ta ba so nipa ede yoruba yi gbogbo awon akole kan wa ninu awon iwe kan nigba ti mo nka awon iwe yi mo ni ore ofe lati sise lori re debi wi pe mo soro se ni to se iwe yen jade pe iwe to se jade ko da imbo lo ti ko eleyi tori wi pe ni iwon ba eyi ti a ko bo tile je pe awon amunisin ni ile eko won gbe agbekale buku kale ni ona kan ama ope nla ni o fun iru awa bayi pe awon baba nla wa baba wa kan ko to di pe won ku ko to di pe won sile bora awa lo ba won
amu ninu omi ogbon won abere yi pe nje en tin benun we o tona se bo si ye ko riri se mo pe ti owo eyan ba si te ikuda ko le bere iku to pa baba re o ni won ba agba to je yi pe a lenu oro a te mo yi pe boya won si wa lona nipa tiwe sugba ni igbagbo ninu awon baba yen yi pe won ni agbe kale oro debi yi pe baba yen ni kin lo mu awon iwe yen kin lo kun wa yi pe eni to ko o gbiyanju ni o se bo eyan ni nbo na wa di ni sugba bi to wa di e lo imo ti won fun olori nbe yi pe iru ye ke se ijele yoruba niyan awon ijele yoruba re o nigba ti mo wa wo kini o ti mo ti agbe kale eko yi e je mo yi pe awon eniyan to nwo yi pe arakunrin bolo ti ri eko iko jade tori yi pe awon ijele yoruba o kunu re fofo kini mo fe mu jade nbe ni wi pe amuni tin ti tori won ti dori irin ajo yoruba won dori re kodo sugbon mama amuripe la oni ti re bela won ti se kini won ti na rori re bayi pada adupe lowo olorun tori pe won ti fi wa lokan bale o de nu mo ru wa bayi nu wi pe nigba ti an ba se agbe kale re kan daada ede yoruba yo se kini to ti sun tele yo pada jidide agbara lowo olorun o de ti ji bayi o tori wi pe orun to sun yen o ti to ge e wa ma wo ninu asa isomo loruko ni ile yoruba yoruba mo ni ti won ni ijele oro daada lakoko nbe ni wi pe won akoko wo bi omo yen se waye nigba ta bi omo yi apele wo lo mu wa isele wo lo sele ninu idile won tun wo lati bi fun omo loruko bakan na ni won tun ma wa wo yi pe o da nigba ta wo isele to sele ise wo gan ni iran to bi mo yi se gangan be ni ise wo lo nse ninu ise to nse yi e je mo yi pe oruko ma je yo jade nbe e je fun alapere idile to ba ti je pe idile onilu nba ni won ti wa e je mo yi pe oruko ilu yen o ma je yo jade nbe ti won fi mo wi pe idile onilu ni yi looto lo mo yi ti jade wa ah sara re ri iran yoruba mo kiyin e ku isi opolo dada tori pe omo yen won fe ki ise won yen ko parun won ni lati so ni oruko ti omo yen gun mo fi ranti pe idile onilu ni mo ti jade wa oruko wo awon le mo gbo ayantola ayanwande ayantunde orisirisi won ma mu ayan ayan ayan won oruko yen eyin na ewo bayen nipa ti ise niyan o ta ba wa lo nipa ti esin iran yoruba loni won so yi pe a ni gbagbe esin wa e je ka fun omo iloruko latara esin wa idile to ba ti jade wa gege bi idile oni fa e je mo yi pe ti won ba fun omo iloruko ifa yemi ifa tunse ifa seun ifa wale ifa tunde gbogbo awon oruko yen won mu jade lati ara re so won mu jade lati ara re be ni ta ba tun wa ri eni to je pe idile ologun lo ti wa pe ogun ni esin ti won be ti won si o e ma gbo ogun gbe mi ogun yemi ogun wande be ni ta ba wa tun so tin ba tun mu kan lara ise na si se pe ise ode ni won yan layo e je mo yi pe oruko yen ma wa nbe ta ma pe ni ode yemi ode tunde ode gbe mi ode wande ah iran yoruba mo kiyin pe e ku ise takun takun bakan na ni ta ba tun wa lo ni ilana pe bawo ni omo yi se waye e je mo pe njo kan olorun lo yo omo kan ni ile iwosan ti won ba ti gbe junu sugbon olorun fi iru awa bayi o fi se sababi re ni akoko na kini kan ti mo be fayo ni yi pe a ma wo bi omo se waye.

Yoruba oja ti won gbo ti won ni ki ya omo omu omo yen ti ma ye ese yen pada a dori kodo pada a jade lara ya re ah iran Yoruba sara yin le kan si ta ba so nipa awon nkan won yi a it mo wa menu ba tele yi pe olorun lo si iru awa bayi se sababi omo yi e je mo pe omo yi won ti gbe iya re ti bi tan omo yen oke sugbon o ni nkan to yi mara ni akoko na in to yi mara yi ke se nti yan mo tete eri ti yan ba sa kiesi ko ranju mara omo yen dada tori n to fele to funfun ni yo yi omo yen laraka bo se wa yi omo laraka yo nda bi igba ti a di omo sinu ora ke de si ora o ama omo yen o ni ni agbara ati le mi afi asiko ti a ba tu kini yen ko ni ara re so o si ni ohun ti won fi ra ma tu efon kekere ni mo ro ra fi ya ko lara re aye ngba ta aye nlaju ni won so di blade lati ra fi la egbe omo yen ti kini yo tu lara igba yen lo mo yen o ra yeke won wa fi omi si lara e je won pe ngba ti an dele iwosan ti an bi omo yi tan so pe omo yen pe o ti pada sibi to ti wa won gbe sinu nylon egbe sinu ora e mo gbe lo le baba omo yi wa nsun ekun bo wa kilo sele arakunrin a se so pe eyan omo ti iyawo ohun bi ni omo a o lo bo e dakun e mo binu o ye je nwoju omo ah mo ba pa kini yi omo yi e dakun se le gba mi on ni gba mi laye se mo ni miracle kan iyin ni miracle e je nwo daada mo ba ah omo yi so ti pe won ni e ti pe e ja wo nta le si soro omo yi mo wa gbe kale e dakun e ba n wa blade lo won lati wa blade lo abe fele ni o mo wa rora fi to egbe omo yen mo ri pe kini yen be ni ara re kini yen wa rora tu won ri pe omo yen o lokun lati pariwo e fun mi lomi e ba n bu omi si won bu omi si e dakun en ba lepo e ba n wa ipo lo won wa ipo lo pe la fi ra omo yen lara mo wa so nidi bi omo yen se pariwo niye iru fi omo wo la n pe be oke ni omo to di ara re la bo wa sinu aye niye to di ara re laabo wa sini aye ti o fe ki nkan kan ko yi ohun lara bo ti wule ko mo iru fi omo yen la npe ni oke ti iru fi omo yen ba wa le aye yo kan ara daddy yo kadi ni ke se nti o le tuka debi pe ba agba labada ko ni mo tori pe n to yi ni ara ye ko ni jo ni emi lati le abi agbara okun ati agbara lati le pariwo sita bo ti wule ko mo ta bi ro pe alaye omo ni ina mo bi so pe oku omo ni e wo nti amo ni se so iran Yoruba da ai mo yeru omo beyen o ne de ti gbe sono mama moduko ola oni tire ayabiola aye yin o ma ni baje le kan si o e to wa wo nta to wa nso yi ba bi ama alaboyun ba ti wa ninu oyun itoju aboyun ti wa ni le Yoruba awon amunisin de ba wa nbe ni koni lo pa ngo le wosan kankan bo ti wule ko mo awon nje kan be eso kan be to je pe omo alade ma nje to pe ti won olonu ye ko si pe boya kini operation bo agbara Yoruba nbe nbe won ni oya e ma je iso yi e si ma la obe yi e je mo pe to ba tin la to nje iso loore kore a bi were ni lagbara lowo olorun awon kan wa nbe to ba je pe o te wa kan rangida kan tan patapata on pe we kan ni ewe abi were ko si bo se le kan rangida to e ja ewe yen tan me le mu ewe yen tan ba ja o ni gbolohun oro ti Yoruba o so si iran Yoruba mo kini ale ku ise opolo tan ba te le so oro yi tan iya omo oya mo kini ko si bo ti wule ko je ogun esu to ko je ogun aye gan ko ko ni ogun esu omo yo si kini yo sare jade wa ni iran Yoruba lo ni mama wa moduko la oni tire aya biola e seun gan te fun wa ni iran ti awon oro won yi patapata bo ti le je yi pe won so ninu oro pe ti ba si wi pe awon to ba gbe abule ini iran Yoruba to seku ti iran Yoruba gidi to tun jo lenu re o into ku lode kaaka kiri agbaye bi woto woto oni looto momo wa o paro sugbon ni won ba iye to ku ona ah orun ti nbe loke o ji ta so gbe be ni iran malade ohun to kan ninu oro wa ni wi pe e je ka jade o ah e jo nitori olohun tori pe a ri nkan to je imole ti won gbe jade wa fun wa gbogbo awon nkan ta nso yi se ba won amunisin na mo in ti won ba daada ni ti won so didakuda mo wa lowo o ma lade awari o ti toro kino de ta ni le so ta ba ni ka so nipa eto wo san ko ni lo pe aise lo le wo san kakakiri awon ma lade ni ona eni ori nfo ni o eni nurun ni o koda ni ile Yoruba won pin kinyo ni orisirisi oto ni se onisegun oto ni se adanse oto ni se babalawo eni ti won je pe babalawo ni oro re je mo ni irin ajo aisan to nse ibe ni o gba lo ẹni tó jẹ tó nísègùn ni ibẹ ni ó gbà lọ ẹni tó jẹ adáǹse ni ibẹ ni ó gbà lọ mọmọ wa ò parọ fún gbogbo àwọn nǹkan wọnyí pàápàá jùlọ wọn sọ nínú ọrọ pé kò sí èdè tí ìran Yorùbá ò gbọ bẹẹ ni

ina Yoruba nbo mi soro won ba gi soro won ba won ba won be ye soro ko si tin wo gbo ko se de ohun ti ran Yoruba gbo e wo ta ba na mo tu oro yi lo loni nkan ki be a wa soro nipa ewa ide Yoruba won ni mbo lo wa mo lodi oni won ti so ewa ide Yoruba nu ani kini kan o te ya mi lenu omo ye te tun wa goju nti e tori ko ye mi bi omo se le go to be a wa le bu o tori pe won je ko gbo ni amuni se lo ba yi opolopo je be ni iya re kan ede kan ni so fun o iya omo mi da kan lo ba nwo boya le kan wa ntiti lo ba nwo boya le kan wa ntiti sugbon ede yen o yi omo in to npe ni titi ni road omo ye wa korun soju titi o wa ile kan ki ah mo wa wo pe se nkan omo ko lo mo ma je moto pa iwo omo ita lo ran loju titi mo wa le ko nbe ah kilo wa mi kilo be se mi lo wa ni eh mama mi said I should come and look for door maybe the door is on the road road uke awoko oni my mommy said eh lo wo selekun wa ntiti won ni temi ba mi se titi ele wa ni nso ni maybe they close the door oni oh sorry I don't understand e wo bi ti amonisin ba wa de amonisin tin ti ta asiri ti tu o iru omo yen olodun ni o je koko pa njo na danu soju titi nitori pe ede ti sonu e wa ide Yoruba ti sonu te ba nsoro nipa awon orisirisi ona ti Yoruba ngba bara won soro awon ona ti Yoruba ngba bara won soro bi Yoruba ba dinju bayi si omo won ti man o ti man ti an foju so baya ni omo gba nkan lowo eyan ni tamen ni be o ya rerin ni o ti mo oju ni won mi ma ba yan so ke se pe Yoruba o la gbogbo enu gba won fi soro be ni owe akanlo ede e wa ede Yoruba awon afiwe oro awon oro gidi ti an Yoruba o gbe jade ti won so ti o mo yan lori ti o dun gbo taba so gege mi mo wa moduko la ti ya biola se so ko si ede on ni agbaye ta le fowo so ya re pe o le ro Yoruba seyin ko si Yoruba ni akoko loto be ni leyin Olorun Yoruba ni akoko tori pe Olorun da wa da o se gbogbo e daada o fun wa ni gbogbo nkan kan pata ko si nti Olorun o gbe le wa lo ko si nti Olorun o yonda fun wa tori na nko o ye kemi ati kajo mo jo kajo mo yo ni a wa nsoro nipa ere idaraya wa la won kan se exercise o won se ju iran Yoruba lo nibo nibo nbi a ba ti ngun yan lo to mi mo wa ti so ta ngodo soke ta gbe ju sile e mo pe exercise to to laye o si ere idaraya wo lo to yen lo to ye bo ti wule ko mo a ba ti gbagbe ni awon boju boju o ta mo kora wa boju boju oloro nbo o san salubo perese igba ti mo salubo perese ilubo mi o be ah gbogbo awon iyen o nbe nbe boko boko alubo oko yo boko re yo ba yawo re gbogbo ere iraya lori sirisi ti ran malade mo se e wa gbe olo atakale awon yo bo so alaboyun e ma jo se wahala o ko le se wahala sugbon e je ora mo lo tai ora gbe atakale ko mo lo ibi te ba tin ju pa si waju tin ju seyin tin fi seyin e je mo pere idaraya kan nu o tin se lo na niyan be ni gbogbo bi ti o ba to ba le ni ara re yo ti mo ro be ni iran malade ni be ni won si gbelu jade won lulu oya alaboyun ejo be ni yo ti korin yo jo ninu re ibi ti tin seyun o ti sere idaraya ena se loko won ne mo si wahala o sugbon na se loko ki won na te lo mu ogede abi osan ki won na te mu oya korun o na lo soko ndie oko etile ni ko jina e ri were were alaboyun na o gbese yo ra lo yo je ogede yo mu san be ni won ni je efo efo ti won fi ogun gbin efo to jade lati ile gidi ile olora to lo yonda fun wa te wa fi ogun fertilizer tan fi ba je kiri ni isin won ni eje fo keru ata e mata e ro were were e fe po si alaboyun ko je ko je ko je iru alaboyun e wa ni nbimo ara omo re ndan bo lara omo ni se ni ndan bo lara omo se ni jolo gbogbo awon kan re mere mere bayi ini amunisin ni an fi dogbo ni an fi ilana won ni an fi baje fa awon malade gbogbo sugbon lojo toni bayi ati ri imole o pe olorun ti se kini o ti se anu re ti duro lalai o ti se kini o ti tu gbogbo e jade fun wa e wo be si ni ya wa so pe imo o yato si esin se bi ka ni yin imo la ni imo ni eyin na si gba nu mo wa o inu mo wa gan le ti gba inu mo wa ni e je nso do to fun wa e wo ero ba ni soro ta n soro re ta la wa mu ni se lo se odo wa na ti ko be ni ero mo ma woran ta n so odo wa na ti gba taba nsoro pe ero mo ma woran iran Yoruba wa ma mu efun ti a mo si choki mo ya si ara igana bayi omo ti o ba ti mokunrin ri ti emobirin ri oya wa ma wo kini nibo iya re wa
Was it sorrow, Sinore? Nobody passes so you rebuy. Oh, Yaman Bawa, Niboni Yarewa, and Yama Kubiotima. Big Batin Yang winning no television. Bena New City, Sibawa Munis, what by Baran Yellow Wani. When it's okay, I got on your Dow, and Yamalo, and Yamalo, to the essence, I know you can't. And the bad guy, you know what you are, and the long low, every passer, see, you know, I go to Kojo, and what one day for Katumara, Kawana to my woman, she be laughing with television or doa. Setting about with television or what, Tabalu, Pompolo, Loju Gladi, selling a camber money, 7 years you disappear, and it ain't a camber man, what you tell? I'd rather come and work with Sinore or Joa Letiba. Ira Yoruba ni wa a le wo ninu omi gan ta gbo mi kale ta ti mo wo ninu re ira Yoruba loni imo ni ye ke ti esin be ni ta ba nsoro nipa oko ti won se lojo otuni imo ni ke ti esin ira Yoruba loni wa gbe owo le enji moto ko de ni sise mo wa pase le lori tan ba ji pase le pe ko ma sise a de mo sise ira Yoruba loni odo wa na won ti gbagbara on ti won ti mu lo so won wa gbe oko jade won kanje po mara won lori sirisi won pa ase yen sinu re ase ni ase kan na pa lori re odo wa ni ti gbagbara on ni won ti wa se te wa ri ibi ti won se kini on de looto aye kalamu nisin e wo bi ti won ba kini on de e wa nso yi pe boya eye sin ni o esin ti lo da o imo ta ni o ni won bi se gbogbo nkan ero ba ni soro ta wa nso yi gangan se ba won iran Yoruba won ni o ta npe ni osan yi be ni iran Yoruba lo ni ton ba ti gbegi ohun o ti loro ti won so sinu aye igi yen ton ba gbe kale ti mo gbe temi bi ti kan be Labuja bi kan be Leko ti kan be nbi e je mo pe a fi jo mo ba ara wa soro lai roju ara wa a ti mo gbo nkan to nso ninu ile papa julo mo le gbe kale nbi loni ki n lo irin ajo fun odidi odun kan ti mo ba de ti mo ba ti bilere gbogbo n to sele nyo se lalaye fun mi ki la ba kiri o ma lade ewo ti mo ji so fun wa pe ti ba ni ki tenu gbogbo oro yi o koja be ke ti mama wa muriko la ni ti re bi ola bi won se n tu jade ti olotu n baye to yen lo ara mi gan se galigali ko bale bi pe ki mo rojo yen lo be lo se ri tori wi pe won gbe mi wo inu re gan lo inu eto yen gangan ni mama wa muriko la ni ti re ya bela ni ti so mi kale tori wi pe awon oro to ki to dara to je pe o to oro ni ko si ro eyo kan me o se ni ta ba ri omo alade kan to se mana mana kile egbo ko si e da alaye kan to dale ri bo ti wule ko mo emi so ni o gbogbo enu ni mo bi so pelu awon arale to ti iran Yoruba lade to ti won leyin to je ki oro yo jade to je ki mama wa moruko lo ni ti ayabela ki won bota ki won so gbogbo awon imole ki won so sita ta ba ri ani kan ni to ba lo won dale ko ni dale bo ti wule ko mo ase oro ni mo so jade iran Yoruba loni be ni wiwi ni ti wa ase me lodo Olorun o de fi ase yen si enu wa lo so wi pe ko se ba ni ti la ko se be ni bo mo de ba mo se lowo yo ni ko se ni mo so pelu ase ni emba ti so wi pe iran omalade ko ni gba oni re ko ni gba eru ni won ma se ohun ni o ati idile ati iran re eru ni won ma se ku lagbara lowo Olorun lagbara awon to ni re tori wi pe oji to oro ba yin jade eni ko tun wa mo paja lobo fun wa ikabuku ni ati ni yin di tu eleyo se se mo o iran omalade ti bo loko eru a tun pada be mo laye ati laye a tun pada be mo o di gbere laye laye omo alade o tun pada sinu oko eru mo ati jade ko nu oko eru ohun ni wa inoku ta gba lowo awon amune awon kedede rin ta pe ra awon leyan awon ti won ise eyan ta pe ra awon leyan te wa baye omo alade je ngba te so yi pe bakan na la si jori kino de te toju bo nkan ni wa ngba mo pe bakan na la si jori nta ni teyin na ni ti yin e se joko ti ko teyin lorun kino de ti ti yin o teyin lorun kilo de tefi ngba ti wa kilo de tefi joko leri ti wa kilo de tefi so yi pe ti wa le ku le lori atun wa nwi a nwi ohun won wa so pe omo na ila ran sina atun wa ri awon kedede re kan te pe ra won ni iran Yoruba te tun fe ma tako ilana egbo e le da lese be ba dale be ni e le dale o bo ti wule ke dagba to be ni run mu fun lori be ni dudu be ni fun fun te ri eni be jo mode be jagba be jo kunrin be jo obirin lagbara lowo awon to ni le lagbara awon iya mi baba mi e ni dale bo ti wule ko mo iran omo alade o ti bo loko eru mo yin lowo

gbogbo to ba gba ni be ni mo so fun yin mo tun so mo tun so be ni mo so se gbogbo to ba gba so ri pe boya awon na bere o awon ni nkan ta awon fe niyan o so lori ile wa eyin so pe awon kan di so lori ile wa en ti won mole a gbogbo to ba gba ni eyin so pe yin si authority ti yin lori ile wa ni dede igba dede asiko yi to je ko ti ya ka ti bere si gba benefit blueprint olorun fun wa eyin wa ni kini seri to wa le gbogbo to ba gba ni to ba di pe a ti bere a bere surutu yen to ba dogodogun to ba dija o dija gbogbo to ba da lo da ni bi ta de sugbon pe awa ma pada si Nigeria Nigeria ma lo to ni se lori le wa ko ni sele mo taye ma se pare gbogbo to ko sile to lo fe se ni 2026 ko le fi pa awon eyan run ko ni sele taye ma fi pare won pe ra won awon 2027 kan 2027 kan to de je pe ko si to re 30 se lati igba 30 igba ta lon ti ni ka wa ja fun ka duro ko di civilian government ko ni sin to je be lori ile igun merin le yoruba ko sin to je be pe to ma se politics kan ni igun merin le yoruba ti o nse ti IYP ko ni sele mo lagbare je jesu a ti bere ni e gbogbo to ba gba ni to ba di pe boya wahala to fira won si to o doju e o doju ja ni ta ti bere yi ta ba se tan ni 25 ya tun continue 26 gba ta ba eje ni be ni mo so o better ke tete ka wo yin wole be de ko wole awago ni surrender a de ni retreat be ni mo so fun yin